luxew luxew ba ku nek yem sa nopp ak sa bop deru bokki du julli wante amna ñu ko gëna wool ko julli ku tok ak bur fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew bur na askan wek nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay sun kom kom bay sun teranga yakar kat mëna